0: Din kote kon ti va mout zonk mim. E pou fit zot ban nan chas jiska 60 ou an kredi. Kondisyon aplikab, chek detay, an magazin.
1: Kote mamout, your home is here.